yami silimile umoya wami uyahlukumisa impilo yami simileke wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ngilahle kugcinini bangifona ngizibeke kala ngize ngizumeke